Ani a Radio Edge. Sur NP Festival Radio. Si ako ki ma yuzi ne tem ki ci si vem ne ki bir yunk mega ma ina pot e gyut mega chalad. Chok te va ya ki hi anzi ki de gondolun krad. Valak esh.